awa e hena nga luenga e hailo ba lato mevena e te tau ni hoko maunianga peni hiko hikenga kako heki hoka hiko hikiloto nga luenga hego la pet mau mau itaimi o te malo ke hai ni hiakinga ke vena ilunga o te pene hiti hai atu ni ko tipi hoki ni amanoa ke hoka awa wai ni ko ohi maki lato kaitong it malo ka hai he mau ni ngā luenga hewe e tatauna i hekti langa matmalo ke hakao popo hea tia ke mo te tino i lunga o te atamai o ia ki ni etahi ngā luenga hewe ke ni kohe ki lunga nga tino ni e pe te tala ni ava noa ka tau ngohi nga kohe tau ngota nga kohi tānei ka hea e haida mo ka wakehe hea mai lunga te tangata ka wakehe he e tipi nga pene huiti ni mataloa te taimi ke talia he pene huiti ka wakehe na mahoai o ki la tōki ni mea ke noho ai ni e oi tapuni hoki te lahinga o nga pihi ni hina heo nei ke he iei ai hoki he toka lahinga ke olo ki loto ni ngā luenga he mahoai ai hea hei e ni pihi ni ku tapuni ko te anganga tēnā mahe ki langa tēnā ke hua ki ei te ata mai e te pālo ko te hoka hila tēnā i kata tūkia mahoho ni a ke hua ki ei te tū mai e te wanga tēnā i nei ni e te talohi e iho mtalanga e hei e hei kia tūmi te tū nei pe koe te aloko tātou ke pālo tō ki ei nani tala tala no anga angai ki nā mea nā haka hōlinga ma nā mea e manako ki tātou ki ei. Tātou e hokea. Tau ngohi e nā meilat nā halekoloa. Ni tau ngohi e nā noho tongi hale. Ni e tau ngohi e te penihini. Ni ke tau ngohi e te a. Ke tau ke. Ke nā hoatia. He vei e kwa ke hea ki tātou e, ola hua ai e he tongi he mea. He ai. Ko te anganga i ei ai. Ke hoka iti iti. Hoka tai ngole. Te tau o nā mea. Ke mahae ki tātou ke maana wa. Ni ke mahae ki tātou e ke ola. Ko loi hoka hei tai ki te kauhi aina te nei maa lātou $2 shop. Hai atu. Ni tako hea kolawat mea. Hai hea, aua, e hoka tau ngohi e mai a lātou mea. Nā hoka tau nta e te tahi vāenga. Oro e hoka tau mai nā haina kau e mai hiki nā tongi. Nei kua malo nā haina e hoka tau atu tuko tau. Nā mea, tau ngā ohi e kumuhai ai, ke ihe ki te aku tātou vē maumea. Kau e tūlanga mōna pa tēnā. Ni e, ke hua haka lei, te pālota ki tātou ki ni tino e ngapaka, mahoai, potom, ma te atamai. Ki lote pālamene i te hoi ngā pālota tēnā. Ka manatū mai, te halua lima o ke topa, toke lau, ke pātu ki te Wai luanga te pō, midnight, kokoe kua lehitala. Kokoe hoki, inia ni hoka pōpoka mento kehe, hiu inga ki nā hamatalanga o koe e lehitala i te mālo, ku pātu kua mta miena. E heke lo te ahlua lima, oi he tau lia loto, tau pālu tā kahe koe koe ki lehitala. Ma te awala, ni hoka mālo hianko i enā, e heo heo ni tuai. Kai palota lei palota moni me lei talo hi ai tato e he manu ia ngolo mai te glato ye ia e tongi lei e te pala mene to tongi lo hai mi hai ka he holding o he me lei hoia

0: si fonga matanga o fia lau fai pese la onga fa fai a onga e malifa Teachers Training College pe ona fa fonga mai le viinga na moli mai tato taimi lea o te sfu minuto nta lea o le se fulu o lau pa lota lua afe lua sfuluono o le tato por kalamelo na lua linea sa aso sulta si o ke topa lua afe lua sfuluono Ose por kalame fa sauni ai le angatu le fa inga palo tal malo ni sila I le astona ya sofito novemba lua afe lua sfuluono. A wala tato wa ya tau a maisi o le ase tanga I le lumanai. O tu le lei o tato communities o le aso fina ngalo. Ia, o vaenga fa ufai o lo tau vae to fitu o le act party o le Greens, o le Labour, o le National, o le New Zealand First, te pati Māori, ma le top party. Ia ufa latu ile o alu fo ile se va inga sili petu lua. Ia na latu le alphabetical order. Ma o maita wina ne neima sino fala wiloa. Ma campaign sa pati esese. Ia latu fala wiloa ma tau vanga o anava tau. A wale sila fia el mamalu latu nu upalota. Ele tau nu ula na tau vanga. Pea ele palota. Wa esa uni ma le fati no ina olo sao. Wani va inga o eta apena iai. Wa ele stala, wani vaenga o fata ua, ilo fina ngalo mo lau palota. Ia, leo tato mai lea fiafi. O le tato lau lau, ili nea fiafi, familiatu sei. Tauta penatu tato masini lea, ia lea ua oke. Faftai. Ia, O le tato laulau le nea fiafi. O te fiafia e faa lawiloa le tato laulau o le sunga faa feanga inga ya Reverend Deacon Sanele Bole Ulinganga. O le faa feanga inga o le St. Anne's Parish manurewa au kilani le kalesia katoliko. O ia o komisi o puleanga au kilani e kalesia katoliko ile Justice and Peace Commission. O le tato sui mai karaisete, o le sunga toina ya Alda Mulipola Lea Uma Ngali, o le toina le kalesia Sofitu I Addington Christchurch, o le sunga le faya onga, o le fionga le taitaifono o le falapoptonga o le fangasa I karaisete. Ia ma le tato turikeita o le sunga le fatonu ya se yuli sa vea le ofo tone pesta. Ia, o le a mata le tato por kalami o le a fasolo le tato o fata alofa o le amata mai kalaistete le afionga mulipola fa solo mai sunga le fafenga inga ia na tuina atu le le tato fatonu o ia le afasoa mai mata upu a wale amata ina o le tato fata niloanga ni afiafi ia ta alofa lava ila wafionga mulipola ni afiafi
1: e fifi alava e fata alofa atu ila wafionga le toto alii Ta alofa lava ya fainta fo ile fio or salvalasi ya la ufio nga teo toli ya le alamta ya te oe le au anae ya ale mamalu lava le ya sasuru fainta fo ya to o fuifatu ya e fie fo I e fata alofa atu ile afio nga ya por sunga fo ya se yuli o le fatonu o le tato po kalame ya e fo ringa mai ole e ya ide a inga salvalasi Ya ile tato PMN sa mole nei po ya.
0: Ya ole ono ya.
1: Yo e patele mai la inga salvala sila nga paikala inga pa ya. Ya. Lo tuto fia la la tai fo ye na pule. Ya va pe fo I taula niu mali u mai a u mo mo lo atua. Ya ale mai ta watu le ta te ma futa ma au matangi. Ya e se so fo ile tapa au fascina. Na fio la inga. Sa mau mau ibao ya fa pe fo el matu fa pe ya ya le foyeli ala la tai oi le fo le fitu ya ma mutangi tulou lava ole ma watu ya ole fa bailolo fo yo le fo fa fonga mai le paia o tai tai o e kalesia e fie e totonu o au kilani ya manis fo itu a o te roa o to sa mo to fainga ya Ole upua ia, ole au ia, o whaalpenga o tō teitai ia, o au auna, to tofia le tua, e fia fia e whaata alo whaatu. Talo falaba.
0: Faftai, faftai lava al tato suina al nea fiafi. Malo faftai lo suwa toina. Mayato upaia. Ia molinea fiafi. Ia tato wo maya ukilani. Ole sunga al fafenganga. Ia Reverend Deacon. Sanele poliunganga. Ole fafenganga le kalesia St. Anne's Parish. Catholico Manuewa. Ia ukilani. Ia se fatalo fate ya Samoa la ofio.
2: Ia fatalo fate foile. Tato peno foile ni tu dan le fiafi. Ia. Susu mai fafenga tau rangi mo nai o rantou whaltua ia me se po ia le tapo inga ta māma tina mā tua si o tātou tunu o lo mwhaiona mo mali tātou anā leo ia a me se po ia le tātou po karamele ni tu nā le fiafi mā rosu po manuia
0: Tai, tai lava mā lo lava le tau pati mai na wāne ma tāu putaua ia ma tātou whatonu
3: Ya my lord so fun we ya mnatu na u ole a ingel for long on ni na iva sa pe tlinga la to to pa wale fo i wa de mai ne fo ifia female time fa to ngai no ta to proclama ya pe on ye il ta to proclama na ma ta ina ole la palota ya la ma ma wa pe ya la ta malo sa fa ta mo avant malo vai fa lo pe on upu ya to ngi mala usa ta to ava mangalo le fia fi le ngai ta to tele so tuli ya I'm not to now ta to se ifali ya ma lo ta to sil fa fa i fa to fu ngang fa on po nei fa ta lo fa to ai le ngang mal fa lo lo pa ye maulungo ta to malo il sumel to ina ya me se foi taf taf fu ngol sumel te akono le fion te akono Ya male malu fa sawa samol ne fia fi tlo yo no tulang fa lupe na tu fo le wa mai on se fa mole fio nga to to lim fa fe ro i pa lang on pa pa ul funu pa ia sa tu fa fo ta tu tu no e ma to te fa fe lo ia tu le ne fia fi male nga tu mu le fa lo alo ia na tulang alo ia ma lo se fu mu ia le ne fia fi ta tu tu no malu at fo ila usunga mpola ia no tal sanga moria ia mai se fo fo le sa ba moli moli mo ne fia fi ia fa e nga fa e to mata wa ila sa walinga ta to tu ia mai se fo ile ne ia so ia mal le lava singa fe au manga wenga walo yelo ta to tu no ia fa ta lo fa tu de malo ta to sa se fa malo so fu mu ia ne fia fi
0: langi
2: ma ma ha ron se fu
0: tai ale ya matsaina la cha to fa mo bo ne sia ya e fie moli atu alo fa anga o cha to to no sa fa pion of so tai mai no mai a cha to pro kalami le verso to na cha to la la ma la fion a af masanga pa vi hi mai tani ya e vi ye le li o lo fa peona moli mai lo fa anga ya wale cha pinaina ai me se Wellington o lo fa pe a foi na fa solo ai ala to fa tan noanga symposiums a fa pea ia lo moli mai lo fanga ia awa le tato wanga tu fa tasi le nei fa moe moe ia lo sunga fa ton ia se i tamua mai ia e tato tu langa o iai le nei vai yaso fa la wiloa mantua leto alua vai yaso campaigns
3: Malo, malo fa tai tu sei foi me neva ya sel fa fonga ta to what no. Ya e folding mai ole lava e fiso wa ina ese ese ese ya ya fina ngalo ta to what no le li fa lava isi ba enga e mo ta pe fu fu lava le ba enga lo fa pe ona fie fie ya ya ta to sui ya me se fole au lango lango le fa fa fai ma le fa fa fai e pe ona ya ya fa tai le tu fo le le ona le mai ta watu Ya I may say a party matutua to low le fa ina fo le matua I party e pe ona ya to mai ai ile time nei ona e pe folding me tolu ya tatu su su en fo le polling says is lo fa ina ya ai ile tula mai la vai ile polling ale tatu Leo fa tunga yung may TV New Zealand. Ya tulay may yung old time na yung left holding ang may lo alat alat pa ya tao mo tu sa le Radio New Zealand ya yung tanto labor ya olo auto may ya le labor tolus full percent tolus full decimal value percent le national na yata auto may le lowest full lima decimal value percent Yeah, olisi vaenga one news variant that auto my le lusful 1% to some le pa le lusful 4%. I say to like the greens for le mala to la to tong finger. Yes, food 5% na o yele le greens so fatis mal 1%. Man to many o palot fat tai man to for le na to fatsa fatse pa ya to tanto mul silfil tanto to no. Yeah, I le ole un alo palot or to afata no palota. Yeah, le amatali vaso for where ne amatai and fire fata to palota. Ah, that my entato le
0: special votes.
3: Special votes. Yeah, I ole aso fit to love our November peon toto, my malfa my moelo, my lomal tanto what to know. Yeah, ole a lava line tato to the tanga, yea, the fire umole aso lena. Ya ma ai ele asorna o mauti no ai i tu sai ma fa tanto polls le ipo tanto paloto fa ta inei fo lele al tanto o tunu ya o lo tulai mai ai ia il faitau ngale na o le Queens Niles football school fa tes mal val pasene ya o le New Zealand First das fulu tes maliono pasene o le sia tanto party ne full party ne le opportunities party ai folinga mai o le solo lumalon sa a le matasi male lima pasene o lo mua mua atua ina ilo le sao le te pati maori e lua pasene
0: matua la ema na umiele lima pasene
3: ioi
0: o na toa faile ono faitaulia
3: ia lau pati
0: lau pati tonu al palimene
3: ia ai se ivanga na ai se ivanga na ai o na e maua mai e sui ala o tau pati no manu malo main no for
0: yeah is he vanga na na
3: ah na tamo ai manu malo pela tulanga le ni pati maori la tu tele au sia le lima pasen ile pa palo tawai a le ye la tu sui na manu malo
0: no le no fu
3: mai ah mai le man malo mai la tu ile fainga palota ah fa pena fu da angol palota le mai tau e roi fu ni taimi ai le tsuya inga na fu ile lo yai o isia ta tu fa tu susanga o lo ta mu tu sa ile le ba male male national fu ile le ile New Zealand First and el one news le variant e folinga mai na tu ta mu tu sa na ta i dos fu 1% o lo ma ulu ngal green sa fu 1% na ya male actual o se er sa fu 10% ya New Zealand First na iva percent opportunities party na e 1% lo no winga ele o mama o tele se ese se nga pe fa tu tu sel tu lang auto mai ya ile i fa tu tu sang po ta tu pa lo te fo le fa te tai po ya ta fa te pe ya ta lo ya ile ta tu polling ya a ta tu company ne read in New Zealand for one news
0: ma nei o lo ilunga lava la le o so mai le greens a lo so a deacon la so si si la ya i a se mai a fina nga lo deacon le vai nga le fa tu nga nga pati en ta tu wa tu le lo ile fionga le so nga joina mo po la fa mo mo
2: Ticket. Yeah, ole mai tawa tu mu va vai atu. Ole la vai ole e lunga le sfu fa pa se ni ye le.
0: Yeah, the greens.
2: Yeah, greens,
0: so. Yeah, sfu ono no fo.
2: Yo.
0: Yeah,
2: yeah, o ma ono fo sfu ro.
0: Yeah,
2: ma ono fo sfu ro. Yeah, ave ave pe. Yo. Ai pe tu la ma pe ta wa fo e se uli. Ole e pe la va ole e tu li ma ta la va ye pa ti te le ye lo.
0: National
2: Malepa. National Malepa wapio inade e va va e fude ya ire se le a fude le coalition
3: pa rapé ou ta ire. Pa fausse se malo so fatas. Fausse malo
2: fatas ire MMP.
0: Manai. Mulipola, ola sa usi sila ina etava fue lo soa fa le malo si ma ina wa SS foi parti na i Christchurch in the last election. Ah.
1: Faftai mole fafsidi la ufionga totoli i. Ole peya ona sauno fo i ya ato ufionga po ato sunga. O lalo la vainei ya opati ya o fatasia ole leipa male national. Peta yane wa ese le vainga le wa ya ile tausanga le nei. Wa tele lava se afianga wa tele tangata. Ai mese lava tato atu nuu Samoa o loo a lalampapa ao lalo nei. Ua tele ina faalongoina o loo faasoa matalatala noa ile saulunga ole New Zealand First. Ya ato nisi teimbe o luma o nao atu lele ole faatoa matato faatata noanga. Ya epe ua maita watu teimbe nei. Ya wale ngatai ile le leipa male national. Ya epe ole New Zealand First le ua telling fat talanoina. Ya I pay on to so no ole queen never mastani on a so on a falon todu. Ya tau apa apa mai male mauri male ek ya le wo vai at wa esere mai party la iti de wei ai
0: mana ya la so al fa ya onga o la so si si la i vai nga fo le o na va tau wi e tau fa tu la i mai pe la ona ya i le national male coalition party le na ma vai tu ne o le matu a sui ya o le NCDA NCEA ya
1: ya fa tai ya e manino le lei ole tulanga le yai ya olo o yai ya le question mark male fa fisidi le tulanga le mai se lava tulanga le ole susu ya ingo curriculum ya male susu ya ingo mata upota maiti ya ai mai se watele lava le afa ina ole NCEA ona ole na uma ele leva na mae atu ona ta pena le lei wa ta pena mai le level 1 sau le level 2 ole look forward ile level 3 ai ole wa fa for sei ya ona tulo ulenga ngana wa fa wi la ve ai le national ya le la to fo po kalambe por kalambe fa le o onga
0: ole po le nga ni si ole ole changa luenga wa onga ole fa ina ai le onga ngana pacifica maori ola sa si si le la sunga mo yo or from faya onga matematika ya ala nga lo ye fo lo pulo or fansa nga nga na sam
1: ya fa ta tele a mole mole sa no nga to filau ole fa no no nga tele la vana ya pe an sirfia la wo fionga to to li ya pe o ole ma lo si toa ile le fa ya le fa malu siele o tato nganga na to ala fa na le madatang ona o au e metele nganga na Samoa mai o le fa no nga le oyai wo ofo ya ya ya mato a mecho au ni e metele nganga Samoa wa te le ala fa ina wa yai siele ya mana ia ina o mato o mato olo o tau mofai e tu matangi olo to eta mo fai ina ia una ina le o o ina le ngana wa te le ala le fai na ule ngata laina a fai na i fana a ia fai na i matone o fai onga o le polenga mal fano no ngana ya pe na esa no mele o fionga to to ali
0: ma lo faftai ya ele fo le va inga le o sa no mele sunga to ina por sunga fe a onga a wa le e to tele a onga i nei au kilani le a o to sila sila mai loa wa le ai ni skosipi le ai ni va enga yo grants wa wa find ah yo ya enga na ye cha una fuo ye pa lo ah
2: fa ya no fa popu
0: ya ma di fa mo mo
2: cha wa yo le o le me le sa no ye ye ni su no fa ya o ma wa ye ni fa fi mo le pokra o o tu so le o le tu le ti ti lo vole ya ya ici a parti e campagne ah je vais tenir la pure pure act man tu vo ele le vont tout en nouvelle mais le va sentir et le loi fait doit tout la to campagne vole ne fai na il la to sa campagne vole il fait ici le spint I et ita ua maya pour faire mele la
0: tipi
2: fan ça na mo mua kipi paspika
0: mali
2: na mo mua lava ye fani ali ta uela ye voi la uto eu mai o le amul multa i la mali e la to le campagne e fati ti le spinger al malui inicio
1: paspika
2: o paspika
0: pe fa mai fati ti a tipi ma o le paspika
2: ah pe ele ta mate voi la o le tu voi la pe o le sile me e mo ta tu voi le pe na ta wa ye wa ta wa te le me ya o ka sa wa ni to fi la ka sa ne le ba lu limo sa le ma lo si te le ya ya ai ba ai la ye ni
0: o la le system to ai a first past the post le te le na lo pa ti
2: ai ba ai la ye te mi ne le recognize nu si la le multicultural
0: e nga
2: nga
0: sa ma no
2: oi
0: polyfest alo
2: ko ne la le ta wo ni me ya ma lo
0: ma le mana ia le le vaenga lea ona o awa onga
2: yeah.
0: E a fai nai fanau e a fai nai fai a onga pe ona saunoa mm-hmm. le le sunga le le tuina ia matulanga fa pena o le ase ta pena ngar fanga sa po le ase fina ngalo foi lea ina ia lango lango lango ma ia ia sila fia le a fai na lea ah ina ia fain tato sila ia le atunu ui i policies fatu la in my party you was sir sila nei policies ia e se tete leo pepa ia la foma e se fatu la nga ia ah ah me mo mo fai mai le national e o mai lo sui umale le system ah le wa mata yo e o le a fatu la fonoina le a wai le a onga o le ia 11 ah se i vanga na e fai la o course i le politik po tu langa fa pena o pepa na le sa no e tsaya o a ale national ia matulang a fuala ia a fa yala e or coalition ne ole national New Zealand First male act
2: ia
0: yo no vingo me ai chupu a ia ne si si la lola ia ile tau fa aso so aina ole tau ole so ifuanga le ala ia o mai ai le leipa male greens a ole asfina galo mulipola Lasita to Taritonunga, our Sifinangalo in Levi.
1: After to Filau, or Te Loa Ole Sa Walevaneta Mofai Melifanga Sa, my Te Loa Lilo for Ilau Sifanga, ya Ole Tele or Tato to A, Tata Mofaya Maya Lefanga Sa, Ole Fafitauri Momuale Ole, a Fale Tonway. Ole se leni pole fantine maua mere malo em fine fam tu mai e fa nga yo ye po kalamber fanta pe ya no to til fia ale le le le ola tu lo wale nga na ale ale le le le ola le afile ta vale ele mo fa ina mingu ta vale ole a fuanga le na ole fa fita u di le ne le fanta ole fanta ya pe na so no o kale mafia fio ni pepa o kal mafia fion ta pen penanga ai ole mele tupu ele mafai ona me noi le ta pen penanga ba le mafia fio paperwork pe ale ai se fa matu umai mal so sori mai o polo misi ma folfolanga ye fai ele mau party SS ai mache la vole leipa ma le national
2: anye
1: e fa atino ai pokalama ya ai mache ya au kilani ole me fa fitai au kilani o te va ai ele tulango au kilani wa sidi atu male lima ya unit SSA olo o tau mafai lava iai e uia ina ititi male lava seleni ya AOI olo o mawaile a nganga maulunga e lofa moni ilfanau ona nau nau le puti puti le ngana ina ia mafai ona maua le mealofa mafaa wau waile le mealofa fa mdianga ole ngangana mo alo mafanau
0: aftai ia la fa mai alva inga le ia waonga paule mea ia ia fa mautu ia sila fia e leo nofo nofo ai ia le fina ngalo le act e tapuni uma polo kalame ia o ngangana ia Pacific Cultures matulanga fa pina lea fo ia ia ile polo kalame lea Urufale University ia unga fa foma ia ukilani ma otago ono ta ufili poti temine ono mantua polo kalame lea Urufale ule mapes ia ukilani ia ma otago ole ole mana o mia ia fatu o tele ina fo mai e o mai e va ia tangata Pacific ia ua o tele tau sanga na mata tasiva iva o mara tasiva o no ia a o mana ole e tapuni ia e a faina lea la e laina lua ma le vaenga le sau noa i mulpula ua faina tupe ia ia a wale fatino ina o ngangana mtulanga ia lea utato ma malama Samoa ele a ia ina lau palota a vaenga ia ua faina tato uo ele ili mata upo fale housing fa mormure se yuli po yese vaenga ina housing
3: ia la tato anga ia tui housing ale jasa tatu wanga imai ile Wala sa tato au tato ipe ina ile vayanga lewa onga. Ole mea tauna manino vo ilele amese ole sa tato fair basolente. Mo ta maiti el tertiary education po a onga mawalunga. Ya le ufola fola leipa le tipi ole sifut pasene ole student loan. Ah, mo tato ye vay student loan.
0: Hey,
3: man, I pay na to no for New Zealand. It's a fa pay tanga ba student loan ya lo palin. E amato no tipi vo le lipa pe fa pay it's no for New Zealand to sanga
0: ah. Eh vaina if in le la ke la la to la tau to tong ya loan sa.
3: Yeah.
0: Oh, man, ya la, man, ya fa mama venga.
3: Yeah, mole o tasina.
2: Ke fa mama ve.
3: Tasina vaina tau vo le le ya silsila ni ya ya tanto what to. O ya ai ole mo vaenga le ale national ya ya ola ala to tong fa ye fa ti le student loan fo le about per evidence fo percent is fo lua le tipping of ole fa ti tia le percent fo le to tong ye le rate
2: ha
0: no
3: ava pe fo lu percent le tong ye ne la le to tong tong ye la wa cha la ola to mo fa ila to tu mo ila lo se fo lu percent ha
0: ala ta me tong ye ola su ma ola va sei ya o se se fresh old foilia to am finest to wa maulalo tongi temile ya ine ah maulalo wa elo tongi se vaenga ye ele tongi
3: ele tongi ele lo pera pela na na e tele benefiti po tula wa pena ah ana mani no a mo la to ye finga wenga ele o ye ele ele o ele ma o mela tanto por clambe le el fresh old la le fa nga tongi tongi ele lo ai na pauna le vaenga foile o le la pera pe to tula mai ya ya national to e alunga i tuala utala fo lele i le tatu le amtanga i tatu polling ne yei. Pe mana ia le ngana faa tatu fo lele mursil fia tatu otu. Afa pe fai a tai ao ia le ia le tatu palot. E fo linga mai e toi titi atu tusa ia mose faa te inga. Ia no fo le nesto mai. Apa betul ai pasien ni wa mentola parti ya ini oleh fella tu maro fata sistem ni National Act Malay New Zealand First. Itu saya mau pasien ni tu ina mai le lata mai ni. Itu sama le lima sepuluh mali ono no fo avo le ale par mene mau ai lato e parti ni tu tu. Atu atu lai parti ye le ngalu lu fata sistem ni le Labour Greens mali parti ya mau ni. E lima sepuluh fitu lu no ngala afa itaya le palot. Ya itu saya mahu mengangguk ni polling. Itu sahaja nak faham lagi dia ilalai lepa mai orang tua, mai ilalai lepa orang faham faham ngamalo. Faham lagi polling sih dia mesti menai. Aye, all king maker lah, all party faham all opportunities. All king efek tu lah nak faham. Nalala tahu sahir dia. Setahu faham faham. Wah ilalai lah faham lola dia le wafer lah. Faham le dia mah le wafer. Faham le tahu faham. Fa sufi ya ta email party ya ina ya tang fa ya fa tawi ala to ana.

0: Ole ua luas fulu minute u te aile tu la tasi ili nei tae au, le aso ngafua le nei, le aso sfumu le lua, ole masina o kitopa lua afe lua sfumu le ono. Ia le alofa maleanga leo le atua, ili nei aso u tatu wa hulia mai, eala ilan tau singa mose u tatu wa tunu. Ia e mori atu faftai tele, ili a fionga il faltua ya eti fui mon makathi e pei on safi tai tunga ai e la tato pol kalama masani or laina tar sanga la tato fur talo lo masani on tato mafuta ai foi ia bi ia le li la na unanga fa ftai lo malosi fa ftai fa malo longa le tuo ya tia ia lo mfa ye pe on fa wau tato laina tar sanga ia vaya stai tasi ia pei foi on si de fia ia ia lava tai bi lo ngase ngase ia faltua tato tere mauna atu lava ilo na sifonga ia e faafitai uro lotu tele pea ma ia ilo na faa mahalosi faafitai fo ile lii faa nga aina ulo nsoi fo au auna ia tato tatalo ile lii ina ia faa wau pera na faa mahalolonga mbor faltua ina ia maua ulo nsoi fo manuia wale wala awina tato manutua fo I pei ona Sauno mai e tusa ma le fontanga fare kalesia I nei fo iwa yaso ia ia I le nganga le li I le usunga fono ia faunga ina fo I tofi ma me umora a fatino ina I fontanga ia ia I le nganga pa io le li tau tolu ina le usunga fono ina ia famonia ina ia toi fo I mai fo I wa toi bau fo I le malosi fa opopo ia wa le fa wa wina le nga ruenga e pei ona to fia mo bala una ile tua fa sa yesu tata zulu em fai ona mafuta mai ma vidi mai yo e fo yo ro fa fo mai uto mota malao ya bi ia le li fa ftai lo to mafuta mai tatu proclama ya ta pena mai lo tatu va un muri tatu mafuta ngal ni ta yao ya sa ni mai fa ftai ya tu lin elisetti tau tua le mauta siu Jeremia sa au vaa siaso al sana manua Ralph Yosefo Bisila tala lelei mispati tala tustala tora alfosio fanga mafoe ia ma ene liko ene e faafitai tele mafuta mai le tatou proklama o le fonotatalo o laina talosaga a pei ona sa iai lenei afiafi lisi foi e leo mau ato latou suafa ona e leo taua mai tatou sini ia ia ao telitonu o loo toatele lava tatou tunuu o loo mafuta mai ia saunimaima o tatou proklama o le Oh, tahu ngalau fui ngol po kalamari. Sini mta di utus pa iya, ya baru tangan fta lai, ya isa mta upu te fina ngalau tatu te fasoa ya, ya oleh vanoa ni muta tau, lea ua luas fu toru minuti te ahiltasi. So, la tafu in luar dia luar le masin tatu sama vaya. Ya isa fina ngalau fia fa, se mta upu te fina ngalau tatu te fasoa ya, ya manila vanoa ni, ini mertatu mera oval serau o lima tau tasi. Ya tatu te mafuta ili neifo I afi afi ini tayao ili ele tua
1: Bringing Pacific people together 531 PI
2: Lolo no Lolo no Faccia Faccia Faccia Faccia Faccia Faccia Whoa Sony Salgofo Suya

0: Oi, e ngai ka kai fa fo ma yeri ka ko kala me ri ya yesu. Ta lo fa tu ya mele mel. Ta fe mari se yuli. Ko fo mo ya ni ta ya o yeri. Ke ko fo mo re wo o misi ya ku so le ko ngal lo ku re. Pa mo re sa.
1: Au sini.
0: Ei.
1: Pele mau ki pa yo lo ku si e u ku fa pe. O el balmalu, o el fale de tu o el balmalu. O el pou tu, male lango, lango le upu moni. E o fili nga.
0: Fale, o el fale de tu a.
1: E o el balmalu, o el pou tu, male lango, lango, o le upu moni. Aune.
0: Ore lango lango, ore poutu, ore poutu.
1: Ore poutu, male lango lango, ore upu moni. Ia o upu nga amsin.
0: Aftai. Pafo,
1: mati. Eba wate lango pou.
2: E ale kali.
0: Yesei.
2: Tau piti.
0: Ha, oi. Yeah, sorry.
2: I want to find the milk and get by it. You'll be a girl. Only Jesus can satisfy.

Ole fili tatu po karamele ni tadi maia ia ia mrai fono ia tusa ole ta fia kalo na lua na a ka fa mo mo isara e kusa ole north a ole northern territory a ara ko ngol northern territory ole tu i ma tu a ole ku i ma tu o ono ole tu a sa ka fia ia sa fata fia la ya asuria o asuria la tari de fia mo wat ya etoru etu puna i tasi tu puru na fia mo mo yo salmanesa ah salmanesa ir kupunga asuria

0: Jorma. Gua tuh si Fakor ini sekungi dia kak ukur. Tuh luas pun lima minit on talia oleh culai colu ya. Dia usah nama ilai malu oleh perfetta oyoelu tali bonusiri murmuri. Oyoelu.
1: Eko,
0: Dave. Oh. Oh, ila ma kuila ka lakka si. Dei
1: ngai ti la ka o ila umai.
0: Le lu ki pa fau fau ya. Le o o su ria e fo. No ku attack ya. E ka lo ye per fi ka fa ka wa sola ko ma ka se ai ka ka ya mai o mi le. Ki pe a ila mor ka. Atarou fa tatou lau.
2: Ele é Zacaria.
0: Zacaria.
1: Me é você.
2: Mas é vai vestir. As aí sua Manuel.
0: É, vai daí, vai se boa. A
2: sua Manuel.
0: Se eu tô teu lima, ah, né, né. E tá o maior filho, tá ali o filho agora, o tatua nga ia tu disi afori oli tura.
1: Wa.
0: Sa no mi ta mo itari ro fisi wa le o umo o simu mulina. E ke musu ka mo kali ro fisi. Ki ma fa ummi ya ko.
1: Vai, vai, vai. Yeah, or the two see Utah.
0: Utah.
1: But I hope more for you, push for far from a mic.
0: Utah,
1: a boy, la toe, a noca.
0: Oi,
1: it's all fit to let tell my atamu. Kwa peane fa uta ya fiu maile li maona upaie manu manu.
0: Manu manu, ii.
1: Sepuru wafi de fa palan.
0: Ea.
1: Kwa.
0: Maa ya.
1: Kokele ii. Halleluja.
0: Ia, halleluja. Halleluja. Sorry. Hape uyong efemur kakofingi kwa isa ora ui. Ya. Ya re ira ka sa ora kala kala si si ai fu yo. Das ka mo sem. Ya piko ko ira ya mo si si le maru mo ko ma mao al mero ki si si. Wa
1: mo fu wa.
0: Nango ore nango ore sa muelu ore oi ore ore ore tupuro kani koya ore oi ya ore sa kani ya muyo helu ore
1: kuku sa mar ba sa le si mar ka ta ma
0: oi ya ba tai
1: e ure ya uno mau vai le Ale, ma compa, si le mose a uola.
0: Compa, si a me fa cuco en ahongao y a la cara que cuco le fico a su como fuoso le a un mica a cara en muy.
1: Amale, amale, ma o se me fa cabo el búho, popo.
0: Amalo, fa está ahí, ya, ya olewa. O malo ya, ya mai foro nei tayao.
1: Oye, oye.
0: O se, ole mogo kare lo mfsit. O malo ya, o sore tu se yutari, sa o sore. Le mogo et kalanga e ngokari. Ay le mogo kuse e ngokari, ile faka nona ina o kuse fenga ngkwad. Kau fikir mau mula uri yang fikir kakak nona, ini kau isu isu yang boleh. Ya boleh, bahaya, bahaya fusi, bahaya fusi. Di caya, ya ni, ya.
1: The
0: chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, people belonging to God. Yeah, fast before.